Awos yung serenata, tingin ko bay pa magali, manera ke merese. No, sabay ko, ay, kansyon di tanto balbo tayo, wala kita di banshi, ay, Diyos tata, Diyos pa rin, no? Diyos pa rin, di tanto balbo tayo, wala kita. Isa kita pa, especialmente pa magali, si Miller, ay, nami manong saludo pa, maleng, New Year's, maleng, mito napi serenata, pa, so, ayer ba siya, ay, maleng, ayer ba, kumpli nga, mas di bida, pa, bing,